0: Ufi Olivier Rubera intwari ariko afatanya na Greta Irandagiye Dieudonné niyo yanzigamije ndabashikize mu kanya n'inkuru imwe mukwayo
1: Radio Indundi Culture
0: ndasubiye kubaramutsa mwemeje kuvyumva mu ngingo nkuru ko kuvuba ata muntu numwe azoba kirangwa mu isoko nkuru ya Kayanza inyuma y'isaha 12 zo kumugoroba kiretse abajejwe gucungera umutekano bamwe bita abasiti uwundi muntu azofatwa inyuma y'ayo masaha atari muri abo bajeje umutekano akazofatwa nk'umwanzi bikaba byashikirijwe kuri uwa kane na musitantero ngo y'ekomine ya Kayanza mu nama y'umutekano yakagirana n'abadandaza bo muri iyo soko hakaba hari mu ntumbero yo kurinda ko iyo soko yoshikirwa n'ibyago by'imiriro nk'uko bimaze iminsi byibonekeza mu masoko atandukanye y'igihugu ingingo zose zijanye n'ico kibazo zikaba zakiriwe neza nabo badandaza aho bigiriye ko nabo basaba intererano zabo ko iyo soko yoronswa imodoka izimye imiriro aho mu Kayanza mu ntara butanyira twakora mugenzi wacu Jean Nahimana
2: Muri iyo nama Godefroid Niyonizigiye musitantere wa komine Kayanza yamenyesheje abadandaza ko bazoza baratangura kwitegura kuva muri iyo soko igihe cy'isaha 11 z'umugoroba ku buryo igihe cy'isaha 12 ata muntu n'umwe azoba kirangwa muri iyo soko atarabajeje gucungira umutekano bamwe bita abasiti uzora mukafashwe ngo akazofatwa nk'umwanzi abajeje umutekano muri iyo soko umwe wese ngo akazoba afise akarere agenzura ku buryo ikintu kitemeze neza cyose kizoba ari wazokibazwa yihanije kandi ikoreshwa ry'ipasi y'uko gorora mu iyo soko yongera saba ko amatara yose kuva isaha 12 adoshacibwa abadandaza ibijanye n'imboga hanini bagizwe n'abakenyezi bahora baca babandaniriza gukora uruzanza rwabo inyuma y'iyo soko ndabonyene kuva izo ngingo zifashwe ntibazosubira kuhadandariza basabwiye kuja kubandaniriza uruzanza mu makaritsiye babamwo izo ngingo zose musitandiye Godefroid Niyonizigiye akaba yamenyesheje ko zafashwe mu ntumbero yo kuzitira bataronerwa iyindi ngo yafashwe ni yuko ubunyuro bwose bugiye kuzaburugarwa igihe cy'isaha 4 z'ijoro ubuzofatwa akazohanwa hisunzwe amategeko abari muri iyo nama bakaba bakiriye neza izo ngingo zose bitako baratanga n'interano zabo aho batibagiye gusaba ko ikiduga kizimya imiriro y'ivyaduka benshi bazi nka kizimya moto cogarukanwa muri iyo soko nk'uko vyahora ariko ngo hakaba haciye imyaka itari mike

Basante aseti seti katrevene sinoni mu rumpamagara ko kugira ngo yeah oh ndonika kunaje naje meze ndonika kunaje bishye muri kino iganyiro mu dundo atana tumuna ni mutana tumirongo 27 umwe 36 numero duhamagara ko kugira ngo byose kumeze gufata inzira igorotse atakibazo rekime kibagiciyemo ugeze ari ugatashe ntina bagenzi bawe bishye muri kino iganyiro mu dundo abantu bari ngahe gitega abantu bari ngahe bubanza he muramvya amugurubije gute ngaho abantu muri ngaho mu ruyigi hariya mu gasanda hariya mu kinyabakecuru vyifashe gute abari ngahe mu cankuzo

Yese nukuri utubanya leo natwe kubafasha kugira umugoro mwiza bishimo muri kino kiganiro mudundo abantu nkabanya aho muri ngamu mu nako bigisagara cha Bujumbura okay nuko twizera kumwese rero akomeza kugira ibihe viza muri samirizi yanyu Klaveri nga humo kasikebu ya bimeze gute Ayo musiko wa kaute

mirongo itandatu n'umunani amajana atandatu n'indwi amajana indwi na mirongo inani na itandatu. Uyu nawe ninde ati Shalom timuraho ni wa mukunzi w'undi kitiro ubona wese undi nirose musoro komine ni mugira ngo ari kavuka ajya ku mutumba witwa Kabimba ni komine Gisozi Mwaro ijoro gize ro kwishewe niyo nzima Claudine bari kumwe ngaho nyene musoro abana biwe batatu witwa Mwarabu atazira Faseri Mwarabu hamwe n'uwitwa Aristide batazira patiri hamwe ngo n'uwitwa DS na Masera uwundi ngo yifurije ijoro ryiza n'uwitwa Aristine ngamusoro hamwe ngo namuzi bose ku izina ryawe.

najije ngo nabagenzi biwe bose nabanyagara kuri bose ko bigora abagabo na birungo na buhanze Kavir na Norbert na Remy araho musoro na Vine na Arsine na Sera na Ana Vetura na Bella na Chantal wa mbere wa kabiri muzungu nyange makadomi